0: Sidney tau health.
1: Eh.
0: Ona ko le nina fai, ona na tau sami, o Jamie, mai ala va foi malolo.
1: Eh. E sa le wala fukai do mo benga sami Australia, o sa ka kin fango ngai sa le ufi. Malo tu ya fan, o ke kami ko mala wa ko, a le si ku ar ka mil do fuk malo la ro va ko voi. Eh, malo malo. Yo. Ya si mai ala fa fo anga le li o tu ka ke mai ma. La li o sai moni a wo te levu male tu ka ke mai bula vina ka te levu

0: Et on a deux femmes là, toi tu sais, moi, les tatoues facilement le nez, facilement le signal le fou entre Samo et Brisbane nez, il a une Samo Associations North Brisbane. Ben, moi, ça m'a l'autre tout fantastique, le château, je suis tassé, on a fait le Alpha Leono, Deception Bay Community Hall, et les toi tous sur le Lua Raymond Terrace, Deception Bay Lava. Ben, on a l'oua, on a ce femme naturelle, on a fou, on a ce tonaï, à ce onno uni, à faire valutaïao, c'est à faire un atama, il est tolu, il est à Wauli, on a toi tous sur le tassé Lua Lima, pour le Selao Lua Lima, Kimby Road, East Drive Pine, il est Pine Rivers Back. Ben, on a tolu, fale aïa ouma, on a fi fatou, il est à ce le fou, femme de molle, faf ce taïma, il est à tu aïa Samoa, moussa wava noa, et tapouni ouma wava noa, il y a ce lusso lua me, il y a ce ferile ne. Et il y a un tatou facile, si l'on a un nom, il faut aller à Uma. Et il y a un vainga mounimouli, il y a volunteers informations. Il y a un tatou fontanga, il y a ce lusso fitu. A ce lulo luma nai nei, il y a un tatou fontanga, il y a Uma. Wafo ina mai le lato tautua, ile aso le fuwa au noa masi tutongi. Ia po lato e volunteers e fasiunsuni ino ta vale, ia mese le whaalau ino le lapisi pea mai ale aso ta ua. Faftai, faftai, o tatu fontanga mo lato uma wafo ina mai le lato tautua, ole afaya laso lulu aso lusu fitu me. Ile Mauta Samoa e ina Deception Bay ili nofanga o le Lua Raymond Terrace Deception Bay lava. Faftai prestene tu iwai ave utu talonga David Philly. Lana mopili o fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. O fali maiva lima varvalu fitu fitu lima. Fala tusi savetama Elizabeth Hunt. Lana mopili o falu o fa valu o tolu o ivalua. O falua fa valua o tolu o ivalua. Faftai a Inga Samoa Associations North Brisbane. Ia, Samoa leo ia na lea zawaza episi mai family mon. Ia pe ise, pese fushu anga ngai loma mai po se siwa marosi.
1: Lea ismo kendo le papena voyo se tasi foi na vili mai awa iyo lo papena ano mafuta mai ita po kalambi. Ile ne cha eo fame ole malanga iawa ila wolo Eddie Frost.
0: Oi, Niki ora, malo, malo, brother, malo, someone Elvis, magufu si usole akalo fae sole.
1: Olo mamoni mai lava foi alo fango le uso fa mai o lana le malanga, yo le atulanga na na la yo na le o me foi sana, sana so so ani da tole tio fondi ala la chom fai fa pina on fai mai online. I la loi, la fo utu mon fa pina tu na tuai, ia tutu mo mon malava i fiso ta inga manu mera, ia male, tangata chalo no ia i la loi.
0: Aftai, aftai,
1: aftai,
0: aftai, Samon Elvis, ta si leo alo, ele infekvena ngalo lo na alufa, a ele fa pito. So se si la voltato a fanya lwenga. E sa wa si sole asi mai alo si tamo futanga o si se leni. Yo las kei mele ngo vai ei, ole kili si masi. Kolu o kasingi usta. O papi si si fu pausu ngala kumar kumano. Sole bako vaftai brada. Yo e manu ia va ai oi ngo ia si kengi Hawaii nga sote.
1: Ia e famna to tupea smoken li tanto fasi selanga tu saifo ima li tanto si singafu. Ape lava no fea tulu taimi umavai. A faifo iti ava no ele aso le aso ono le la fata unu ina ilfa me moe. Ia sto na ina na.
0: Ia, ia.
1: A fa pe iti ava no ia le faya li tanto ufong tana ilva aso le le aso lulu le fia. Lusu fitu. Ia fa pe iti ava no ila sto na ina le aso ono. Ma naia lo fio mai. E fa pe iti sosohani. Ile tamo fainga ole seta pino tato. O tato eventil na aso. Ina ia matang ngu fie. Ele ngata ita alonga ime ta alo ita maiti me faifa fifiang. Ele ngata fo ileo fale inga. Masama le mu.
0: E umalo na mbodi o ile aso na. O saro walu lo rifono rea. Yoi. Ia mai mahu ai ile an fengta o le ufa alongo. Ile imtau tia for the reunion at tini mtam choi sani le na fa ina le no fanga o le centurisa ina le awa. Man tu hul fatan balona le wa patina fo ya shareholder i mani a Westerland ya ma nisi fo ya wa vwe la malisi ya St. Mary's ma yo e fana tini umala fwe pisi singa sa mua na wa ra ninga le centurisa na o wa mua dala faktu faftai tele le wa le fionga le ki kupo ya mo sese tui limba se furu pua size 2 le la la umat ko inga lang fako anga la un mokke le sarafai e bai mamau mai sarafai e kao i le King Taro Pauline la
1: o nai mai nai au toi maali fai e le King Taro le la na fa fo tai men sunga sa la sang a toyo na la fo fo ye piki ya mai fo mai sa sa o mai sa vai le me
0: ya lua lo di lua pas lua pas fa ma lua la o mai pa so de e tiro e wa ka fo nga e se mar fa le nga tin ta ro nga wo bo le mi se ma ko pa po o ko mo bo te mi ka le le mo wa le ya se ko pe o so la wa ki nga fa ka po ai nga le me nga so le yo o ma kwa le nga e mo e le ya le vu nta vai i va se chenei fa ni me fa no le tas fo tam tres ane le fo ya su a penitsla o o le fa si fa le po vi ana po vi a fa si pe ko fa li le mal po po vi fa ki ke ru mal main road for de le ra ko tono la wala ina lu ko tia vi o fe bo fa si po vi o ma ve pa po vi a lo fa si ke vi fo pa po vi fa ka ka mo ru mal le wa ka fo de le a wala lu tono pas kam fue mais que ma sole ole mama la mala pe va fue botatau un alu fatasi au fai fatto a man palang y me va nga un mef so se fale o lo e fatta bo povi me va pe tusi me la lo golta ngata e won me le ngom kupu sa stu ore si ai e o ko piki me po va kula ya solo ma ko po ala rega su en va lo de le vivo de le kipi kringa
1: e moni la mos me ke le ne va jaimi a pe la von tato mai tau yo fisa mol tu langa fo nai ai fa ile au fa fa tuang mi se la fa tuang ya manu palang ile to e pose li le fo mel ne yo le ole nga oi povio o changata yem fa penao no fa si ma fa tau ile fo on a tau la fo lava fo i tem fo na fa pa povio se ma tu ai nga mo tu langa nai e e mi mai tau ina pe mai tau ina pe ol mela wo tu Joy Naila, now she also live a lay peel, lay fair on a peel, tell me name. All mema lila, or fail papo villa will in Isle Mato papo with the
0: arm.
1: All in a mawasua for ear of Le Puleonga, your mother will eat my fair
0: one.
1: A tell a sua time,
0: my
1: yola void, now my lay two il manto pa, the two little manto pa. E ele nga tupo chele ala po vio cho ina fo ye afa pe se me se se mena tupo i tua e ale patcha po o to la tulo to fanga e instead ole ave le po vio pia na mele tu i on tau fo on fo fo lo se tai me mamoli ai ya pe oni si lava vola vola o man parang e le mamoli ai pe fa nga fasia tu fa ini si fa la vela ve fo ya le au a ol mela o tupo ol mela o tupo O fiul fai fai awe suele na povi, le siena povi na. Dewa, o fasi es nisi al matou, nisi dangata foi e ina al matou, le matou nu ui nama. E wa fiul al fai fai awe suele, e ae mai lo malta mai tito le ainga na. E ae wa mai mai, e wa la sa atoi sa mo malato vina. O fa ko esel fai fai awe la konga, ae al povi ya.
0: Ae wale ma mai, e chelo e utata nuel vanga lea. Le pou le va pe ay ma tio le vine moto per vine pou la mani ni fa fana akoy o fango ngo lu pou nga karusia le tu ya o al ko sa ka kan fa ye dan sala ay o fa ye ka kan ba ku wa ba ye fu fa na wa be ba nga le e na ba nga na na to lu tus pa ipi atat piti lo e fa ye e le si le me ay la ve le si tan ta ay nga po me e ka wa pa u wa sa mala le u lo tan ta le no fa ye le le ba nga le ay lo ma mai fu fa na
1: e lo li smoke ke lo e ke kusa ka manga kul me nga ka pa uale a ye ile e pa uale sa mala ile ulol fao a ala ho le tu ele mesu su hina lon finanga a e ya u pol tu si me fa pel ma ulungo le langi mala e ma ina lo lalla fa penale ma ulungo finanga lo le tu e se fo wing ole tu ele mesu su hina ai mo ni le ya o ma na ya el palasia de fao ile ole sa mala le ulol fao a e ulol fa la vi ver tu fo ma si al belo ni mo che che la inganna ai wono no fu no no ah ye failo ye la tu tu a soli ko ke lo po vinga nga le pala wodi nga o si po vi po vi fe fe au o sua vo e nga mai ka ne sia wa mai la wodi a ve o pi ai mai ku ai a ya nga ku ai le ye le a fa ile fa mo mo pi lo instead of le me fa ko ai mai ku fa fa se po vi fa nga a le la wo mai nga ko inga nga fe fe au wa ya ku la ko po o le se me a e an jo wa mai ka mai ya nga la nga fa wa ko le nga fa ko se nga fe fe au mo fa fa nga le ya nga la fa kulo ma le dio sang le ya au ko fe yo ko me nga ke lo po vi nga nga le po vi ma ka ingor ke lo ji po po vi fa fe au di ya
0: ya ya nga fu nga fa a o tando lo le po vi le me fa fa fa si si po vi anu la ko po vi o man ku lo rempo ya salimo a mo ko va ko fe maro ko ma na na i mo la wi lo to ni jam a se tu lo fo le gutu ma le fin mo wa mo ko si ko inga nga le pu yang ole au wanga fu de i fu fu bi de sa ka ka fu pa nya fa le ki a la fa si mo le wali e nga le po vi o m ka fa ha lu do fe au ye pia o fa sa le mo sa wo le la wali i le wo le fa si po vi ge le wa i ku la a de sa wo ka ma lo rem po la nga si pi de nga wo ma fa gu ku ko ko nga so fa gu o ro ma de si ka ni ko nya ko ru nga o wa i ku rem o fuli pañala ku me marfanga ara fasi ishan kamanga pe ko far po via mar sau a rempo malo pain o me nga fainga o le nga me mamma ko inga sa wa le fasi no wari e ma pu e vera a rua ku ka ka le nga le ora o disi ka ka le nga u le ku me yo a me me ka malo rempo malo paina o me nga fainga me ka malo ya le ka fa ko singa ma wi amor ni e fiafi asa ka malo fa le ka li asko inga le nga ma jo fa wa ta ko yo se po vi e fasi la wuri la fasi la ko po
1: e te ma tauri vo yo smoke no le so na ya sa le mo
0: le le fo na nga lo ya
1: Ole ole laudio il manito a tutorial yeah. Terminale na fofu nen sauni ele le fenga malo termina e sui awala li li chu awala lena na malo ia fo in sauno anga fo men fam talanga fa mai ol filo inga na il polna e fanna i e chamachana i e chulepa
0: pa lu na
1: ia e nella lena mai lo le stamo a salemo malaudi e mai pui pui a al tei fo tu tu ma pui pui le afiona le di pal mi na tei
0: sabe
1: a na fo tei mi sa fa penana o na idea afiona fo le laudi il manito e fa penao le tu a ia chulepa
0: Yo, te le vena galon matu maftanga mazale mo inale Otto Swift le tasile a fi vise la uiva valu Umba le lau di mase la uede onga nga kaka nga inga Otto Swift sone O asa le mo dahata fedwa ima sa mo mate tfongi Voi ma po tfongi piko sidi nga kile ya Kama vo le lo le Motorola e pra ka ungo ni Mako leo kimi nga le kama kile fogi voi Aul mo pahan fola ma kamalo e bobo mo fuka inga ila so i po fika ka vili ko su erampo ka le ba fa ko fa ma kamalo
1: ali ma sala ulo tupena
0: o malele e la wali hanga fa i den mo vai ka ka ye ya ya la ilo ju so to vi ma la ya fa pena ka ku pe ku fa ya na ku fa fa so shout fo i
1: ali la nga o ya ka ka nga fa ye me nga ilo ku fa ye ka ku me nga pe ku o sa mo pe ya la ki america america ka sa mo ari Ol jamawain ol tanto wotnul mistau chupe mo fa penna na lan tu lango lango in al fautuanga al tanto central bank in ya one ya man ya petali al tu lango fo il pichi wolf
0: ol o tu fa tai wal me tun wal na le na fa no no eta me tai pal mi al sa fa picho le fingo sa fa picho il balanga la na no sa le fa picho le pa na le lo pal mi a A ole lunga nai failo singa male vai nga tau fase se po ni tupera i a foile le scan. Scan. Ya nga fa ko amba we fongo le na wo mana a papua i pe fa tu mai central bank. Ya ka ka si fa tai wo tali le na vai nga tau fa lo mi ska i le CEO tau lo tupera tunu. Ya atalina ya na te te le te kuire go fo mati o ngairo niska a
1: e ma chodi ve smoke ne ol tulanga ye pe fo yo na famia den sa fo ya cha fo le pe na minista ye na i te tono le launching o le PG welfare ne na po ma ya cha pe na tuai fo le sunga ya wa o ya ma ma le fiona fo le minista o tupe e ma chodi ve so se kampania o tu sa mo e tau sao le lanto reputation fo le tau a matal la company e o tu a o le malo ah petalia ah almela le na yesao na yai ai le italia ina il tato fainga malole le termino trailer volina sao la tu le la tu ah e la cotto shishin fainga le sao la tu la tu company ai na ufa penalan fa tu ina che ni tina to no atali e ale le sina o foi tu
0: ah atali na ai nu enari ah wa ai ko fa ma kamiki de pa ah pensa ke ni kuru e pa ngala ke go ma kwa le pa
1: ah ni so le de pa e ma
0: ole ma dia no le am ai non fa vitali na ole fa pe ma tu le polo tu puto no fa nga malo se se ya yo tanga tolo o ve tu finga minsta ata va ni la forma tanga ta pito silion tele no fa ilonga fa forma i mai ni silo o lontona ya ai ono e kom alo ave fa du lo ofiso a nga a ata va i vola tanga tolo ave fa du lo le ofiso so fu malo loina io che lo pe forma i pe a ka va i fot ka u ma si fa ku fo de ga wa ya ma wa uma ko ga ka ko lu mi ngo ka ka ma si ya lo wa fa na voleta e pi ma li ya di ma li ya no la e fa fo tu mo ya tanga ta o le pou le ngol ta la o lo ngol ton de ta la tu le pa e o fa fa li ya li ma tu no le tu nu o se se o tanga ta lo a to finga minsta Wale we si fio e ke remor fo mai mkaukia, fo mai pase faianga klinik ya ukilani na i hemitone, faian fale motu i New Zealand, faian fale motu i Mototua, ore se fo mai u qualified ma New Zealand, Britannia.
1: E te lori smoke, faftai le tai fo ele manatu fo ima le walanga langa e fo ini manatu tulanga la, me mo mua la vaya, ia o tulanga ia na ia stu, ia fifia e fa pena. Ona su e mai nai vaenga foi lele attack ai wobi ngana la position ah
0: yeah
1: ai ate tu foi sisi tu langa te lo ipala so lo ya ya ala fet pelo mona tu le tu langa le tu in o le o ke roma ile ah ai ona ke roma ile il fal mai ma te lo o ke roma ai ona ke roma fo mai
0: ah yes
1: e foi langa private da langa private practice foi la la fai samo ah la fai langa lo no vinga le foi la no fola wodi fai tua inga ye machine ye me fa pena ah olo no winga ye fa pena ina langa langa ni mana tu fo ila fionga ile ali pal mia ya audio il mani tu ile taula no tu ya ke roma fale mai ave ese mai ono le tele me ye fai tio mai la position fa na ba fu fo le sa ole ya ole tu mai mal pocho ol fo mai tra ol no tanga ringa na ah ai pena no tele ye ane o le te mai tau ino le le private practice ai o ano ni po tu langal na motion or conflict of interest le tau te tala ma sau noa i ei la position for te lo teim teilo iei
0: e te mai tua o le li ne o ke o mai na umalang na o ngafoina mai faskosipi mai Samoa a watu lo toto li ave fa fo mai o i tosivi sa vai ba o le al tangata failan dal alma na yore o lango Samoa umma le ilanga di baka usanga ngala ko sev lang pound fo le di ko sa wailua alesa nga ma ngaru li fanguka ko sa lang pao pao e fa la e wakke fo mai wase vai Roma, oi, lo sao la mai. E ama mai tanga te wai. E mai ofi hou mai mkokua. E ama kwa vuna ve vela fua mai ngai mkokua. O teo ainu u. O le telo isi fua mai matu tua kusikama. Ai ua ave maka urua e kwa Roma. E le i umai fiki. Ma pasi mai usi. O le wikala nao le zezenga. I alena uma sao lua toi ave ngusi la Britannia. E ala nga vai kulo tula e pao lela nkwe kao sanga tula pa sao. Aya vaku fo. We yang aseli mba ya le vaku skamba ave ku i lingviske. Fa udu do lingviske we mtola le. Na tu ma do fas a mai sao lo.
1: A fu ile vinya na lo fam talanga le. Tulang e sao le la va le pe fo we tal tala fo il tulang le awa onga ma le to mai o le fo i tamali o dan jino le fo ya dakta yo no. e ke roma e moni lava e peo li tu al nao te ilo na he al to fa foi ma le fitutu na foi la fionga le dipalimia e popole le tu na al conflict of interest
0: ne
1: wa ma ischau ia te mali ne ia fionga foi le tia doctor mai tu ilo fisa onga ona e class male a malanga private practice pe tu langa na ai te loa oi ai si le sila le for time in tu la make a roma i tono le ai ono i tono le lo investe po telefono esa mo wa mau mo termina
0: ya
1: no no tama fainga le na ina ia mau ni fo mo esa mo lana les yok ya fo ma ina tanto wa tuno
0: wa sa
1: le e meta tia fo time tu la me ia doctor ai ono tono le investe ona wa tele ni si fo i wa i umai i fa fo mai le na tua mai sim fa benana develop fiti
0: o ke fa ka ye lo ko mo ko ina fo ma i fo ina ngai fo ma yo le vals fo lu fiksu ko ina wa tata ni pale a mo ka ko masu tina wa su tu fina la tinga le ulu fa ma ka ka ngo han pale a ma tala lo fo ala fa ko ki nga an pale o le ulu re ki nga lo fa ka fa ala ka ko fa mo lo mo ko fa ro ka fa
1: so
0: ai la ko skapisi ma ko ke ele ma vanga ngalo nga fo ma ya ke ma ai nge ya ni pale a ma ko so ka ka fa me va dia sa o so le ke mi go le ka se furu ngo ka usa ngo la ko fringe o le ya o ngi di fi a ma ko so le ma o i lo ko ha ma nga ma di fam le fi fa fo mai e fo ma gi fo ko di tok ta fa po i ke mi fa fo mai ka la ngo le va o le fo ya o le bisi ke ma ma di fa ya a kendela nga yetina o skoingo la la pour les bon tina la la pour les nurse for the register nurse ya la prof ma se sama yo da fa tu fanga ta el ay lo lang fo mainga a vero le o kom ko ku ka ka ko nga la ma ma ma ku ma ne fo nga ro ngo ro ma o mo ka mi va de aso a wala la ke o la ma ke va ko ma shokinga so le wa ka kala ro fo so ko vi ale fe ko ale nga ko kinga de so ale fa wa ku me fa ro ko ma ro ya wa la ro kinga sa si ku kem ko ku ko mo wa ma kala ka kala ma ya ni pa ka ka kala fo ko lo ko ve ko lo ya fa ka ani pa de ku me fa ro ko de ro la ku fo
1: que era ni smoke el leila auto y pior nanga se nga se tenga tele un avil el fa ah ama to y twale pato ava pe tu fa to le va nga se nga se ti nga lo e fa mel to in toi mais il a papa ga le fa pa ni lo
0: la ka ska musika ka mai ka ku ka ka lo ka lo ga ma